0: Mingachimeta itau. Kasna naligo sentiris pa samuho panika. Nacha rikus pa likawangimang.
1: Are are chaita sa taninga pa samuho yani. Ama pinay chaita kanya pa si kacamu sa sun. Kambi sun sa mara chay. Official likiro yal chimbi tabako chilka kuna. Ma kosa kuna. Nya chanki kansate.
0: Nika ba kai pinlistu mara. Taita maitro.
1: Yeah. Yeah. Sina kajarishun gasta kuna siesta.